Bible say a kwan bi wo wa etini woni pa ni so na ewiye no ayo wo akwan odofo ende mi bi se wo se kwan be na wonam so e kwan na wonam so na etini anasa etini. Bible say all man so kwan ma biom nemo banisa arena dey.

Mame nunca sami yendupe. Why na kasa sa nyabini obrana wobo ni mwa ube tumiyabo. Na why na kasa sa yesu ni mwa ube tumiyako wenimu.

0: Na ya gana mpenifuo ene ya ahemfo ene achiam ya hodo esu eti na emu die sefata bia nso omehwe na oma yaboa oman no na emrante ene mabawa yenso yamaye ni aba ye ho so se etwa se ye prese ye beye bibi aboa ye ho ye jazz anyama hunu no se mekwaje lotu na makutwa na ne abrepo janshi ma me panini oba panini wase otiti bi ho se wase ande ya ni asande ama o fun so na oba panyini ah sebi ukura ma na ukura ne kana last 10 million okwesani akope 100 million okwesani ya ama ofrofo na edum ma media form mewu mi sase mi sase mi na atono kwasi mi hwe tv ana yesi mi sani ba ye besa ni 100 million ama me we ye wasen dia ba mekwa me ye ya media ama mewu cash eh abibifo edie na haye
1: fa emrabia to ho ma enyema sebi eyensem hunu enada ne katema kese na ese edoso dodo edoso dodo
0: aba ne enada afu nti so bi dada obi a na enese aba ra enada ni so bi dada obi a so fu je tv so na ko dada obi a wota transfer wan ka prosi fo koko cheno
1: mo piao piao
0: pasasi akra nyira abani eye dada ni nti no banu mu nyira e koso ah bra abani nyira abani mpeni foro ehwen ka ho asem because omu nyira ya dekro so it's about the omai no etime dane abeyo omai pa
1: kami ka se mi kiro 97.9 lawyer pa wagidini awo Ghana na akodi snap toa wakodi akire ekope sika kesiye ne wadi akire na watonton e cars tonton yema amanfo sika dia wurawura mu nya sika kotu o se nipa no se omisa ka shinap no wadi betwi sika dan sika dan mama omu ansa na makoton se isa shinap to ano na wagi adi na wa kwatamali akofani pano be sheni fie ama ne dan ba akwo so otwe dan gum otwe sika gum ana obi kire no masane ye so na obai 97.9 ana oba na mani ye nyina wiam simira awo don say si fomo e dan no pa kubu ani o se si esmas e sika ba ye ma say fa pay wo ni aso mbo kwako bu dan ani okoye ewura nko na kwatwe agudie mo wodi ayi 11 cd apetis ewura no so papa ni so gina ho na otuhweye nyame amamu a adota fo anyi ne ho anko wi raya ni on ko wi
0: obi oni mra
1: wa oni mra o
0: oni mra trap court edit ye obi
1: oh enti enye wa twi na mu ha oko pesika bum wo ye wotuma ebi du fo na se ehia so bonko a tei Kaish. Akwa yen fancy ha.
0: Oh,
1: I'm so far. Mr. Madassi.